0: que tu kayanana Pati Chandramukha oko begalan Pati Sareng Anggada nya anjeunna pisan anu masing pati tumakaning perlaya gorogot ti corona ku Anggada.
1: Atuh ieu kabar teh dugi karahuana.
0: Nafsu ngaguguduk amarah teh kawadahan.
1: Irahuana nanging sateajan majeng. Sayung serana dikapayunkeun ku rahuana.
2: Sayung serana tong diantep si Rama beakeun sayung.
1: Mangga Gusti mangga.

Panon poe geus ngulon panas na rada ngurangan. Keremah langit na rada cedeum deuih. Panon poe ukur ngintip tina sela-sela mega nu kanal ngagulung. Kira-kira wanci tunggang gunung Rusli kaluar tieta saung. Terus leumpang deui rek nuluy kana lampahanana. Tapi karek oge kira-kira 10 tumak

utus Shanti Negara Dumapala. Raden Patih ingkang sawengku melayang anyap sang di Megamalang deuninga aya nunaliti di sapung